0: afidie so na me hu ye sa me ti ha ye yare bi aye me na doctor nyankan se me ti menya hu me ti we me ka wa sha me kwa ye gwa wade no me se won so sa de won na mo na o ye ba ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kra de ka wa ye nyamfa bi mpo me sha wo ye nim sia yes ya ma won ware da me bom pa ma wo Tiamu kadia me kabi can I declare say every demonic power that has played me wicked
1: every

wushem tokro biara wushem erade yesu kristo demo o free mo na o be free mo for bible

0: Eya ni edrun de ni eda ya koso ya ne pitri minti minfa obi ya bi wo. Bana ye de assemble e kofie. Ye de koye adwuma ba bi a wo no. Fanyame asem yi nante. What? Mark chapter 5. Mark chapter 5 meka ya kosi se wo ye bubu ani a wo befu na afi wo be sori se me nante wo Yesu din. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ya kan akire binum se eh wo pese wo members dos wa eh se wo fa baby ene yendam dan ko kum odwan na ade ne chef form wo som bosom maza bosom na wo som abosom som fo a abegu nyame fie asesa nyame din de agu won so abosom som fo oh missing me fo bia bio na ade na wo sa abei. Okay, what about the amenhwe? Me ma one second. Hello.
1: Hello, my pastor.
0: Yes, mommy.
1: Ewo mo ti.
0: Ewo a o nshira o.
1: And the president is Auntie Josephine.
0: Yo, Auntie Josephine.
1: The moment after the chief said he saw clear no again kwana. Wo ha no wa ti ti ni na di mu mana. Se o ma wa.
0: Amen. Hello.
2: Hello,
0: Papa. Yes. And council, Pacho Wenny.
2: Pacho, I'm coming.
0: Over every man
2: fit.
0: You, Sammy? What's the minister? I'm not
2: paying. I'm Pacho. I'm not paying the dollar to me.
0: That's
2: in clan. Man, can you do a domestic back? Who's right? I'm not paying the check in Chen Pongo.
0: Awurade wo yare safo enti same awurade ne wo yare safo wo Yesu din mu obesori na ne awuntimi nye bia wasaye e wo Yesu Kristo din ye dome enhoma bia akyekyere wo ye twetwa ne nyina mu wo Yesu Kristo din mu nya afa ho di same wo Yesu din mu amen. Hello.
3: Hello.
0: Eradi oni wechi o.
3: Na bi clown da.
0: Pacho na wani.
4: Florence Asumani.
0: Florence Asumani, Frevi.
4: Beach Road.
0: Beach Road. Aha. Meet.
4: Amen.
0: Radin Shrao. Obusu obi won te sell say Radin ne nana no mada. Nana why na wo kana so. Nana oya Christmas nyame ne nana no mada roma ne enkonwa da roma. Enkonwa de yan. Eh stuffing chair na say de yan. These are some of the things people don't want us to talk about. But I'm

akura bi asese na ewo mi tu akura si a e ka ma wo di abe me ya ya ma hey na ye uno sa ore bi ama yo sa ye o sa ye yo kai se rodi yu fi abonte anope

0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence, the mooning in her.
1: Se wushia ama na misi fit eyi gusuna misrea. Eyi onwa wwa wwa hum. Medi kel chako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba di eni pa, e wubi di emuno. Enye di aye kel chako toothpaste. E boy se wubay, e free mwawa, e boy si mutukru. E si ashe, enye lumunka. Shire se, ama niye kel chako toothpaste in suniye. Yeti senta fo.
2: Midi ama jika. Chocolate toothpaste at tubu. Me shuna no pa. Me na draw me ko dano. Emma me siye fita. Confidence level kwaso. Etibi nama. Na me si 32 ni ni negusu.
1: Enkane no ania mami num dibidi.